Iji pamirsa sabab budaya menika kalau wau wonten SMS mlebet pramil kula lajeng mandeg rumiyin maos SMS menika nggih. Saking Bone. Kabupaten Bone. Oh nggih, Pak Sahid menika. Kok tumben nggih. Nggih. Selamat siang Pak Sahid nggih. Mangke nanti saya bacakan ya. SMS-nya. Nggih, pamirsa sahabat budaya, menika mangke kula badhe maosaken SMS ingkang mlebet saking Pak Sahid nggih. Kok jenenge padha karo Mas Sahid ta ya, sing nang super. Nanging kula badhe ngaturaken rumiyin menika tembang nggih.

Nakoy ilalan na yam kisay, maggalere nilo to dalari no no yam kisay. Guralo ko ilatin, unawe bapak ku tantaray, upan namutang latin balari.